0: Eku dede asiko yi ni bi gbogbo ti kan yen ba tun fe de o. E gbo ni bo na n pe bi adaba na n pe bi o. Eti e dot na gangan le n gbo. Eh ba tin gbo bo ba tin dun baya ni ani kankan o si nbe. A ti de sori eto yin eto wa. Golden Abba Mixture Half Hour. Adaba ni se. Eku ti mo wi pe gbogbo ojo mejo mejo bayi. Oluwa lo pe mi. Eba. Ago kan abo ba ti ro to mu bayi, on na le ma nfeti gbo. Awon ilana ato lati le je ki a mojuto ilera ara wa. O je dundu, o jakara, o je su. Nkan kan sa lo gbelura to fi digest gbogbo e. Ti sugo fi ni poju lago ara. Abi nti mo nso ye. E re lo mi isowo to bi re lasan. E ru gan mo be yin gan. Ko sese nbe be yan ba je gbogbo nkan to dun daada. Wala afi ara na ni sun bo ye kiyin o ma lo awon nkan to je wipe. Ko ni je kiyin o sanra lasan ju. Bo ba je n to dun dandan ni ko je n ti o dun na. Ide abajo wa reti Golden Abba Mixture. Bi se pataki fun omode agba okunrin obirin. Abi n ti mo nso oye. Baba igbelura lasan aro tu ji pepe wa ni. Ogun arin kilomita ka n fowo mu bade oni si nbe mo. Elomi lati buso kini de buso keji wallahi ko le darin mo. Endudun ti poju lago ara ni. Yin te yo ba ti gbon pa re lo sajoji si yan o. Ibe yan ba ti gbon pa re bayi ko je tutun si yan mo. Golden Abba Mixture. Egbogi panbele ni o. Be ba ti gbe lura ara yin o wa na won tan. Ara yin o ji pepe daada. Ehn. Yo ba ku bo won ni enu ni kan bayi la ti gbo pon. Enu olofa bayi la ti gbo pe mo ta o. Alase ati oludari ile ise Golden Abba Mixture. Eba. Awon na nbe ile agbara losan toni. Eku mo pe mi a ma je ke mo wi pe se tuntun semi ni o. Semi se tuntun na nso se. Kini nti ile ise Golden Abba Mixture tun ti se lowo ta wa itan fe jeyin ti wa mo ngboro aye. Eyin onibara won. Tẹyin to se wipe e fe darapọ mọ awọn onibara wọn. Oyin si fe je alagbata ile ise yi ni. Omi ẹkọ, ẹkọ naa ni o. Agbe alase ati oludari ile ise iwọle laipẹ laijina. Awọn ọrẹ kini wọn iroyin gbogbo n tẹ nilo lati mọ nipa ile ise yi. Awọn to ba ti n lo Golden Abba Mixture wọn o ti mọ daadaa. Ojulowo egbogi panbele ni looto. To ba n gbo OPP o po jowo e lo ni. Ele lo fe ra. O moye to ti na lori ijekuje. Ko wa fowo re ra n to se wipe yo fun ola laafia ati iwosan to ati ilera to peye. O di nira fe lomi. Bo ba ti gbo losan toni Golden Abba Mixture gangan ni o. Oluwa lo pe mi loyan. Oni won so n gboro aye. E je n gbe alase ile ise iwole laosan toni. E ba ki gbogbo awon omo Nigeria to n gbo yin fun dede asiko yi.
1: Ah, e ku ile o gbogbo eyin omo Nigeria ni gbogbo ibi ti kan yin de e ku ojo meta. Dr. TMP Martins Akinboyewa, oludasile ile ise Martins Herbal Products. Ti Oluwa fun ni ore ofe lati se Golden Abba Mixture to ti wa gba oruko tuntun nisin nitori pe itesiwaju ni opa Christiani a ma salaye e fun yin niwaju goni aba mi so ti di ji aba e ka san e kojo meta e ka ro ni bi te ba wa e de ko ale mi ti e ba tin gbo mi
0: e seun igba mo bere le kan won ni se tuntun na so se mi se tuntun ile ise goni aba mixture won la won tun ti se tuntun o won ti fi koko sebe eyin araalu won ni e wa je nbe Eseun gode aba mixture laye mo tele kini nte tun se to je tuntun le se yin te fe ka won mo Nigeria mo
1: eseun awon kan gbo mi fun igba kokko je kin ko fun ni brief introduction ni kan ti o nje golden herbal mixture to tun wa di ji herbal leni ngba ta woye pe iku odo ma n wo po de orisirisi aisan o ti wa kakiri ile ta ti le gboruko e awa wo ki lo wa nsele kini awon baba anje laye ati jo to je pe won wo 120 with 120 won tun ka Quran won ka Bible and apart from that even 84 won tun wo mo kekere kan to ma duru mu won gbogbo ile o si dai fun awon ma yo de oni yen lo mu wa lo se research yin fun 12 years pe kin awon baba wa anje laye atijo awon oni ma je ka mo pe aisan to wa lago ara is odun ati eyo kan that is 301 awa ko gbogbo won aisan yen sile awa bere sin wo esu wo lu shefile ewebe wo lu shefile agbo lu shefile so awa ko gbogbo ejo wa je 45 natural ingredient to see artificial ohun lo wa ninu igo kan ta n pe ni godi herbal mixture ngba yen nisin to ti wa di ji herbal kilo to di ji herbal mixture adupe lowo olohun pe adura ati ise itesiwaju te ba ran tin gba ta bere rin ajo yi ani medical evangelism o ni rin ajo ji golden herbal ngba yen to ti di ji herbal so golden herbal ti wo global market o wo global market eni opopo wa to ba ma amazon won ma pe global market ni fa won to wa n diaspora ati kakiri agbaye so ngba ta de de rin ajo yen a ri pe opopolopo oja to wa ninu global market to nje golden ko mo wa di pe a won si gbe sira awa ba won ti o regulate asoro won wa ni oke to ba je bayen e kokko change oruko yen ka fi ma je ji haba se we ji yen na golden na lo si duro fun be a je ji haba mister so o mi eko
0: ni eko na ni
1: ko si kan to se quality ati kan to wa nu igo oruko nikan
0: lo yi pada nje ise ti golden herbal mixture nse lara jo na yi pada abi o yi pada
1: ko si kan to yi pada yato si oruko yen
0: hmm
1: ke bi mo se n ba robo se ri mo gbogbo aisan ti o ba ti ni oruko o ni golden herbal le sise fun aisan ti o ba ti ni oruko tabi ko je spiritual o ni ji herbal le sise fun so iwo ni fun pa giga ito sugar stroke fibroid to ba ti ati loruko te ba ti moruko aisan yen ko le go di about ji haba o le sise fun be to ba ti loruko e lo lo ngba ta wa se gbogbo yen to bere si lo ka create arisirisi eri ma je mi nso awari alex pe awon eyan wa tun ni ipinija kan won lo n sayewo ta eyan ba sadile yewo to ba tete ma ipinija to ni a ma igbese to ma gbe awon ile ibo ma so pe prevention is better than cure be tin gba ti eyan ba ma yewo to eyan ba sayewo to wa je pe ito sugar ni won a so n pe ewo elomi to ba jeun to ba ti fi orobo tutu to sewon to fi sori ounje yen ko igba pe ounje
0: ko
1: igbadun abi elomi le igba tan ba se ounje tan ko orisirisi eran si anuka to lo ba mu iyo wa ko won sori e ifunpa giga ati ito sugar ohun la nko let la nko we si so ele advice ni ki se ko ma mu nkan but le igba te ba ti se ayewo de ma ma iru ipe nigba te ni awa lo si olu capital opopo ile yoruba a lo ra medical equipment you have to give back to society to bring your force so ofe ni wo san ofe ni ayewo papa ni ile ise wa to wa ni kan ti pe on do road ni custom junction head office wa to alakure te ba de be ofe na ma saye fun yin gbawo won de so nkan to ron pelu yan nkan to alago ara e de lo sibe era ji haba mister yin so leyin gba ta tun se yen la wa realize pe ipenija kan tun wa oju aisan oju lo je lo mu number 1 gbogbo aisan ago ara olodum ma goju lowo eyan awon to ku de ka to tan ni ipenija oju yen awon na ma idi pataki oju to se fun eda olodum ma goju lowo eyan so ngba ta wa wo akido awon baba wa de ma wo to 120 something ti won o de ni problem oju awa pa lo se research yen olodum de fun wa se ari eye drop en se lati February last year ni a tin se clinical trial ofe la fun yan ni eye drop yen awon tan so pe glaucoma se reverse glaucoma se wa reverse because teyan ba ma ni glaucoma ito sugar le fa ti cholesterol ba wa nu eje o le fa infection le fa then awon idoti na foju ko ti se de lens oju wa ti o le ri ti pe peju wa o le block nkan merin je nkan patak to le fa ipenija oju so ti e ba ni jihad ba mr park e kan wa fun yin eye drop kan si lofe e ri to ma ko idoti ipin ati yepe to ma ko jade kuro loju te ma ri life awon e lo block oju ti pressure fi wonu oju so a de dupe lowo olohun e ri ma je mi do lati last year february that even she ofe so ofe le ma se ayewo ofe na ma fun yin eye drop yen te ba ti ra park kan
0: to eseun nibo ni ile ise yin wa ti wi pe awon alagbata godin abamicho nje ko si bi ti won o le de lati le je pe awon to ba fe ra
1: akurege mo se so head office wa wa ni Ondo Road ni custom junction te ba ti de custom to se ri le po kan bayi la bayi tan ko ti ma daruko mi la bi ma ba po lowo oja egbe e ri ona to wa legbe hotel kan wa nbe infinity hotel na so inu hotel yen the second one inu e ni head office wa de wa ni awon to je agent kakiri le the whole state of me ni gbogbo Ondo state so nkan te kan ma se ni pe te ba pe now number ta ma mule fun yin ta te ba pe pe ah ibi bayi mo ti ni kini awa loki tupa awa ni akoko awa ni Ondo awa ni le oluji ejo ibo la lagbata wa wa a se di na details won se yin a de sin wa awon lagbata kakere ni Ondo state ati bi te tin gbo kakere because a ri pe adagba ri gan Onde bi ni Onde gbogbo e na pe wa won de ko Onde kogi
0: Eje ka wo baye kini awon eto miran eleyi ti ile ise yin tun gbe kale eleyi ti o sanfani fun gbo awon to n gbe yin papa julo awon to se n gbe ni fun gbo akoko
1: gebe ati so iwo san ayewo ofe o si n lo ati bere si ati fe to dun meji to ba ju be lo eye drop na ofe la se fun won kan lo e to wa mo pe oni pe ni ja ofe to pe ni ja oju ko lo actually pack meta la recommend but our ma be extent ipenija yen bo se to so idi niyan ta fi so pe okay e lo bere pelu park kan e lo mi lo park kan lo meji oju e o de clarity oju e de pada wa igo mefa lo wa nu park kan won a lo fun ose meta eye drop na o lo ma lo igo mefa yen ton so eleyi fa won to ni ipenija oju then awon ni aisan ti o ni oruko nikan be to wa ti loruko e lo loji haba to je oruko tutun elo lo den awon ti o de ni omo si ilu ebo a ni central office wa store wa ni Texas lo n ta oja 50 states in America a ni office UK lo n ta oja Europe ati South Africa so now ti jihaba ma wo global market mi o wa le so ibi ti o ni de but ti e ba ti pe ibi bayi mo wa China la wa ni o United Arab Emirates la wa ni ibi kibi te ba wa in the whole world te ba pe a so agent wa bo se ma dodo yin a salaye fun
0: in ten so ni wipe ka kire agba nla aye
1: ohun lo fun wa ni oruko tutun ta pe ni jihaba o ti wo global market
0: eje nbere bere opo a ma fe so wipe ah e wo mo mo ti ni kemi o ma mo to ba lo tinu nje egbogi njo ti wa nu e
1: ke bi alaye ti mo se ni bere eso ewebe nkan tenu je ko si oti rara nu e ngba ta o fe pari e ta ma tun wa fe preserve e to ye ka lo oti a lo oti natural honey ele mo ko yin fun ara e oni ise iwosan to na se ti bibele ati quran to salaye fun wa ko si kan to jo mo oti ko se ni to sa le lo
0: ese o ta o na le tin gbo lata ro ye wọ́n jẹ́ kó yẹ wá wípé orúkọ ló padà
2: gbogbo àwọn àyànfẹ́ ló ṣe lógo
0: ojúlówó golden abamicho padà orúkọ nìkan ló kàn ṣe yìí àwọn èròjà ilé tí wọ́n fi ṣàgbékalẹ̀ rẹ̀ wọ́n sì dúró digbí sínú ẹ̀ kí ni tẹ̀ wá ń dúró dè ǹjẹ́ olóyún lè lo golden abamicho
1: ẹni tó bá ní oyún àti ẹni tó fọmọ lọ́mú wọn ò lè lò ó ìdí ni pé gbogbo nǹkan tá à ń jẹ pátá ló ní kinní kan tó máa ń pè ní daily recommended dosage so àwọn ọmọ tó wà nú kò lè lò ó ọmọ téèyàn dẹ̀ ń fún ní ọmú nǹkan tí ìyá ẹ̀ bá jẹ ó tún padà wá mú nínú ọmú wọn ò lè lò ó ṣùgbọ́n láti ọdún méjì sókè ló lè lo jihaba

o se ma je na niyan o aloloyun o le lo gbọwa to ba sinu oyun to mo wi pe lera re ku de ka to dada ni ko gbe ji aba mixture ko gbe lora awo gba run ni egbogi to duro re ni.

atoto arere G herbal mixtures to yi o ko pada ko lati golden herbal to di G herbal mixtures bayi nkan kan na to ngbenu golden herbal mixture tele na lo ngbenu G herbal mixture bayi oya eyin ti ilera ara yin je logun gidigidi ete ti yin beleje ke gbomi yeke yeke alaafia logun oro o alaafia la fin saye alaafia la fin gbaye alaafia si la fin logba eko number yi sile nitori anfani te ma je lorisi risi 0907-720-7928 tabi 0906-166-6538 tabi kepe 0808-173-2777 eje kagbiyanju ki a ma se ayewo ara wa dede lore kore prevention they say is better and even more cheaper than care eje ka dena aisan ninu ago ara wa pelu egbogi G herbal mixture mo lero wi pe e ti gbo nipa G herbal eye drop egbogi oju to lagbara pupo to si n sise bi arira lati reverse glaucoma ati cataract pupa giga diabetes iyen ito sugar ta tun mo ni atogbe aisan oju cholesterol kokoro inu eje kaka die ka dake nbe na ni o tori wi pe gbogbo nse gba la ba ma pe egbogi ninu gbogbo bu awon eroja esu ati ewebe ti won fi pe lo G herbal mixture yi kokoro ko lo ti ninu rara awon esu tenu nje na lo wa ninu e ati awon ewebe vegetables awon esu bi carrot pineapple tomatoes cucumber kaka die ka dake nbe ni te eyan ba ti ji lo ro kutukutu ko fi tele enu ko ma ba se aje re lo e wa ri wi pe ara o ma ji pepe pepe yato bo ba tun do wa asale leyin te eyan ba jeun ale tan ko tu gbe die lura bogo tin je t'Olorun bi omo tuntun le yan o ma sun ko sibi te ti ni lo G herbal mixture te ni ri ani awon alagbata la America alagbata nbe ni Europe alagbata nbe ni Canada alagbata nbe ni South Africa alagbata nbe ni London lawon Asia countries ati be lo leyin ti Nafdac ti lu lo nte gba o kaju osuwon lorilede Nigeria wa nbi ise egbogi G herbal mixture yi o se royin tan lori afefe afi keyan na nowo mu ti e nigba na ni nkan ta nso yo le ye yin eyin te ba ni arugbo nle ti are agba ma nse won egbiyanju kera G herbal mixture ke gbari lenu agba ile ise Martin's herbal products lo nse egbogi G herbal mixtures jade o eyin na le lo si awon oloilu gbogbo ipinle ile Yoruba lati lo se awon ayewo lofe ni o won ni gbowo lowo yin ke le moru arun to nbe lagu ara yin leyin ayewo ke ra G herbal mixture ke si gba G herbal eye drop ogun oju lofe le kan si ero ibanisoro te le pere 0907720 7928 tabi 0906166 6538 tabi 0808173 2777 gbogbo awon ero ibanisoro yi lele kan si wa lori e yala pelu text messages whatsapp chat tabi ke pe wa tara G herbal mixture golden herbal mixture tele na lo nje

wo ko mo pe ko si ohun ti olorun le se olorun to laju afoju to ji oku dide to mu aro larada to rin lori okun ohun na wa nibi awon ipade won to duro di on fun ebe adura igbani ni iyanju tabi ohun kan abi mi ti ko ba yi o te fe ri baba fun e ko si awon number ti a fe pe fun yin 0 0 65 17 67 71 ati 0 0 59 78 50 15. Oruko mi o yi pada emi na ni Samuel Victor MC Kodi Nyire te ni number fe pe mi fun kohun mo salaga ni o o de se MC yin ni o ka jo se ki gbogbo e ko dun ko se gbo leti e kan si number yi 0 9 0 6 3 6 8 4 3 9 2. A ma fi e se ilo lori eto yi o tu di ose to nbo.

0: ti yanu
1: ti o wa ni otegbe yen street
0: oke aro
1: ayo ni bus stop
0: akure
1: gbogbo eyin te sise ti ko si ere ninu re
0: e ma bo
1: lori oke yanu lati wa ba jesu oluwa pade o
0: nigba ka wa alagbara faye re lulu bende lori
1: ma bo
0: olorun yo ti se yanu laye re
1: baba.

ku dede wo yi o eyin temi ni ilu Akure emi Femi Alagbolonki yin o ni ona to gba isolo lo ni waju Democracy Park leyin Moshalashi Central Mosque ni ilu Akure ibe la wa nisin e ri office wa pelu sabodo anla tori gbagba e ri ibi to ko Femi Alagbosi ibe la wa ewo obirin to ti wa nile oko latojo pipe to je pe ore ni pe ran nise ma bo lodo Femi Alagbo to je pe ososu ninu re baje to wa ni pa kini tu ti wa ma bo ko si ronu fun omo tabi iwo obirin to je pe nkan osu re se lo nle tabi se lo ndi a ru eleyi o da to fun oni banuje okan ma bo lodo wa number wa re 0706532684 3 lekan si 0706532684

0: Solution Polytechnic. It is orire sa. Okay, tente la wen legbe ati ma wo. School of Applied Science and Information Technology. School of Business and Management Studies. Ati School of Engineering. Igba ni wole otin lo lowo. From one courses be Science Laboratory Technology, Computer Science, Accountancy, Business Administration and Management, Electrical Electronics Engineering, ati Computer Engineering. Awo yara imo science wa kun fofo. Ed Center wa duro dede. Be la ni bi yawe ka to bode oni mu. Form ti wa wa ninu ogba ileiwe Best Solution Polytechnic. To wa ni kilometer 8 Ondo Road, Akure. Tabi ke ko si wa ni liaison office ileiwe na. To wa ni Testimony House, Araromi Roundabout, New Stadium nilu Akure. Ko si awon form lori ero ayelujara o. Inu ogba ileiwe wa ni ke ti wa ra won form yin. Sekunrere alaye 0906 014 0200. Etunle ko si wa lori ero ayelujara www.bestpotech.edu.ng.
1: E ku dede wo yi eyin olugbo wa nile ati eyan obi e se e ku dara po mo wa eto Best Solution Polytechnic lo wa lori afefe adeti mu iroyin ayo nipa admission eto igbaniwole fun sa 2026-2027 academic session ati mu wa fun yin te ba ni omo to ti ko idowo jam itamosi UTM to de ti gba 100 above anfani wa lati wa dara ko mo Best Solution Polytechnic Akure. Best Solution Polytechnic Akure o wa ni kilometer 8 Ondo Road. Te ba fe mo gbugbu kan te ba fe mo ni pa Best Solution Polytechnic e pe 081 66 73 33 13. E je kin pe number lekan si 081 66 73 33 13. Best Solution Polytechnic o je ile eko gbogbo nse ti Federal Government of Nigeria ti won ti fi owo si pelu ajosepo Federal Ministry of Education ti gbogbo courses wa ti awon National Board for Technical Education ton ti fun telu. Gbogbo certificate to de n jade ni Best Solution Polytechnic lo ni ote ijoba Nigeria ninu. Tori na awon mo wa fi certificate won fi n wo ile eko giga fun HND won de fi n wo university fun direct entry. Te ba fe mo nipa Best Solution Polytechnic e pe 081 66 73 33 13. Fun anfani awon to n gbo wa awon olugbo wa Mr. Olayiwola ti o wa nile agbara pelu mi loni e ki awon olugbo wa
2: e ka san eyin obi wa eyin alagbato ateyin te n gbo eto wa Best Solution Polytechnic Akure e ka san e seun te n to eti si eto wa Best Solution Polytechnic Akure
1: e se gan ni mo fe ke so fun awon olugbo nile awon result wo lomo le kopo lati wo Best Solution Polytechnic fun sa 2026-2027 to lo lowo
2: lati wo ile iwe wa Best Solution Polytechnic Akure awon mo wa anfani wa fun won lati ko esin idanwo meji po ta mo si two sittings boya laya ninu yala ninu wa EEC ni abi NECO abi NAPTEP abi GCE anfani wa fun won lati lo esin idanwo meji po
1: o
2: to le wole si ile
1: wa ni
2: Best Solution Polytechnic ni Akure
1: e se gan ni soro na eyin obi on ti gbo yen Mr. Olayiwola mo fe ke so awon eroja facilities awon kan to mu Best Solution Polytechnic Akure yato si awon ile eko gbogbo nse miran e je ka awon olugbo ati obi wa e je ki won gbo
2: ni ile wa ni Best Solution Polytechnic Akure awon eroja wa ni ibe awon eroja wa ti o po to de tu seku fun awon omo wa ni a ni awon eroja yen to po to de tu seku fun awon omo wa lara awon eroja ta ni ohun ni ile ikawe ta mo si yara ikawe ta mo si library a re tun ni yara ikawe e library ta ba to won ba fe kawe ni ori afefe a ni ile itoju ta mo si health center a de tun ni awon laboratories ta tin ko awon mo wa ni practicals to de kun fofon fun eroja ode oni ta mo si modern equipped laboratories ina wa o fi gba kan scheduling ni Best Solution Polytechnic Akure omi wa ko fi ba ko lo ri awon wa n ri omi lo jaburata agbegbe wa ni be solution e to je babambari agbegbe wa ni be solution polytechnic akure o je agbegbe ti o fi wa ni okan bale ti o si ilaye lo
1: e se kan ni o le ti gbo yen eyun bi wa iwo se pataki ise owo na ni Nigeria ta wa o se koko mo fe ke so fun awon obi ati olugbo awon ise owo to wa ni be solution polytechnic ati idi ti e fin tun ko awon mo ni ise owo
2: ni be solution polytechnic akure yato si pe awon mo wa an kon won ni eko academic eko iwe a tun kon won ni eko ise owo awon mo wa ni anfani lati se mejeje papo ni ile wa ni be solution polytechnic ni akure lara awon ise owo ta n kon won ni ile wa ni akoko anko omo wa bi won se nge irun ta mo si babin anko omo wa bi won se ran aso ta mo si fashion
1: designing
2: anko omo wa ni ise jori morin metal fabrication anko omo wa ni
1: bo se ya photo
2: photography atun ko omo wa bi won se nda ina ta mo si catering ati be lo
1: eyin obi on le ti gbo yen eyin olugbo wa on le ti gbo yen e ma fi asiku sofo e titi ma mu awon mo bo wa si be solution polytechnic akure kan wa darapo mo wa number ti ke ma pe fun ibere ki bere te ba fe oni 081 66 73 33 13 081 66 73 33 13 number ti ke ma pe niyen fun ibere ki bere nipa be solution polytechnic e pe 081 66 73 33 13 mo fe te so fun awon bi wa elo ni owo ilewe tori gugu awon eyan ti ma pe ta ba so nipa ilewe aladani owo won je ko ni fani lapoya e je ka awon bi e je ki won gbo owo ilewe be solution polytechnic akure
2: ni ilewe wa ni be solution polytechnic ni akure owo ilewe wa owo ti o rorun fun obi wa ni ati san ni owo a o ma won bi wa lati ma san owo ta mo si 100,000 naira lo ma ma san 80,000 naira ni owo ilewe wa ni be solution polytechnic awon obi wa de lanfani lati san owo na lemerin ni odun owo ta mo si 80,000 naira won lanfani lati san ni emerin ni odun
1: o le ti gbo yen 80,000 naira anfani san die die wa eko ti di irorun ni be solution polytechnic akure e ma je ka je ka won e ma je kan joko sile o e je kan titi ma bo e ma je kan fasiko sofo be solution polytechnic o ti de o ti wa ni Nigeria lakure lati ran gbogbo awon omo Nigeria lowo awon omo odo tori na e pe 081 66 73 33 13 081 66 73 33 13 number ti ke ma pe ni e fun gbogbo ibere te ba fe mo nipa be solution polytechnic akure mo fe ke so fun awon obi Mr. Olayiwola nipa iwa awon mo be solution polytechnic tori eyin je ikan lara awon oluko ki le so nipa iwa awon mo be solution polytechnic ija awon mo na je omo to se fi yangan lawojo e je ka won olugbo ati awon bi wa e je ki won gbo
2: ni ile wa ni be solution polytechnic akure iwa awon mo wa lo fi nda julo ni idi to po tori awon mo wa an fi oro Olorun a fi nbo won yato si pe an kon won ni eko iwe an kon won ni eko ise owo a tun fi oro Olorun a fi nbo won leyi to je ki iwa won ko dara won gboro sawo oluko lenu won le gboro si ofin ilewe na ni enu
1: o le ti gbo yen eyin obi alagbato te ba ti ni omo to ti ko idanwo champ UTM to de ti gba marki 100 soke e ti ti ma pe number yi 081 66 73 33 13 e je kin pe le kan si 081 66 73 33 13 amareti yin o ah mr olayiwola mo fe ke gba awon obi ni yanju fun iseju kan ka to ma dagbere lori eto yi
2: aro eyin obi wa ki e mu awon omo wa wa si ile wa ni best solution polytechnic ni akure eyi ti won joko si ile ti to e je ki won wa darapo mo awon omo to ku fun aseyori to peye aro yin ni wakati owo yi ki e mu awon omo yin wa si ile wa ni best solution polytechnic ni akure e seun gidi gan lawon ni lowo
1: won e ti gbon yen e pe 08166733313 gbogbo certificate to njade ni best solution polytechnic akure ni federal government of nigeria pelu federal ministry of education pelu ajosepo national board for technical education ni won ti fun telu awon mo wa won fi wo ile eko giga university ni nigeria ati loke okun awon to de fe fi wa ise ati pe lowo olorun pe won fi ri ise tori na e tete ma pe number yi e ma je komo na joko sile o 08166733313 e je kin pe le kan si 08166733313 best solution polytechnic o wa ni kilometer 8 Ondo Road kilometer 8 Ondo Road te ba ti de Ondo Road te ti de Adebowale e so fun enikeni te ba ri nbe pe e lo si best solution polytechnic ke wo ko best solution polytechnic ke wa foju ri ise ti olorun didi gbe kale to de ran wa lowo ni best solution polytechnic ke wa foju ri tori na aro yin e ma je ka won mo na joko si lo e pe 08166733313 oruko mi ni Ayodeji Sunday amareti yin o odi ojo mejo lagbara olorun e se

0: multivitamin drops and syrup adidi ise fun awon ikoko atawon wewe bi won se ndagba o ni awon vitamin to se pataki ninu fun idagbasoke abo ara ati opolo to ji pepe nafdac ifun telu afrabite je oja afrabchem limited ti won se panda paracetamol
1: Sade ku si oko mi o bi yara igbalejo mi ati yara idana mi se mo ti won de abi titun
2: mami
1: sugbon duro na o se fi hypo nu ile ati tabili pelu awon bi ta tin dana yin
2: hypo ke
1: beni awon kokoro efojuri ki igbalero tori na lawa na se gbodo ma pe si abo lojojumo pelu hypo
3: ma gba fa awon kokoro efojuri dabobo ile re pelu hypo
4: hypo mu hypo
2: se omo idi ti onje ti won fi ororo mama do se fi dun ti o le
5: O de ti o se lose to koja yen. O dun go. Mo se ranti e.
2: Abi ki lo de ti o? Fi le gbagbe eran ti ore re din la didun.
6: Ore mi jo, aso de eran to dun yen loni.
2: Ke gan ni idi ti awon ore ma fi lo nsere nile anti Kemi.
7: Mami, mami jale lo soda anti Kemi.
2: O ko soso lo le je.
8: Mama don ni.
2: Onje to ba ma dun. Ati bi ororo lati ma mo. Ororo mama don ni mu adun onje yo fun igbo atawon ololufe re. Ororo mama don wa ni gbogbo ile itaja to sumo e. Lo ororo mama don loni.

0: nkan ti o ye ki agora wa tele keke bi a se mo se ri ti ku chemical je ni o le wa ni Nigeria ni bi bayi is very good o ma nta fun emergency sugbon awa tin pada wa si ari pe nile wa ni Nigeria ni Africa ati pada wa si aye atijo ni ba tawon baba wa tun won wa ni natural ti won
1: to won le
0: gbogi sugbon awa le dele so pe ka ma le gbogi lasan a condemn a ma lu agbo sugbon ati se awon ile ise kankan won ti wa ton ti gbe awon eyara ton ti yo awon eyara kankan to wulo ninu awon gbogi yen ti kan se pon kankan ko gbe popo ti a pe ni stem cell technology ta wa lori lede se
2: kini je stem cell gan se le salaye kan ton je stem cell fun wa
0: se mo pe abara wa nbayi se ta ngbon pa ye ai se pe ko si nkan to je ai tele
2: be
0: ati rin si ta ta won yan tin ju drone ton tin se drone ton tin fi ni
2: iwadi
0: lo de be be na ni stem cell yi iwadi na lo de be

0: awa yu awa le ti wu lo awa kanda won danu tori awa ti a kawe ti awon ti won kawe won ka mu kanda ti gbogbo e wa lo si
1: ninu awon gbogbo e na lo
0: ile to de si akoba fun kidirin ta n paru fawon yen pe ka ma ma mu agbo ṣugbọn eleyi won ti se stem cell ni kide ni nkan to se fun ni wipe to ba ti di agbo ara o ma yi awon eri ara to ti ku ninu ara ti ara fi n kose sile a ma lo alpada

0: dare entoni otoma bomi lobo lobo baradi babare se do didi yan nu yare
1: Allah kibaro
0: igboro silenu loni kodo fun ya kodo fe bi tin koy kodo fun damu yi kodo fun walai
1: ako
0: ore wa suba kini fi ya je ni re aibona aibona aibona bo so ti dele
2: eni kan ni ti o ba si sarere lokunrin ati lobirin ti o si je olugbagbo ododo nitori na awa yo je ko lo igbese aye to dara
0: yes
2: daju daju a o san won ni esan fun eyi ti o dara julo ninu ise ti won se
0: so bo nkan bo lo se aye pada to gboro si lenu ko le ri aye to da lo ti governor state wa ba so pe won o fun aye to da mo gbagbo pe ko le ma wa patakala danjo kakiri ti olori orilede ba lo won fun aye to da lo mo gbagbo pe ki se ko n to won je wo le bi ti ba nge koda ko le rent ile ko le ba won le jakuda ku te fun oja gbadun yi je pa won le kan be ta fi ta fa ri sa aya ti won pa le ni kitchen re won aya o le wo toilet ti won debi yo wo awon kitchen awon le to da kọlọrun fẹ mi rẹ gbe
1: amen
0: o wa sade un pe ta ba genti o sise re lo gba ko ododo to si gbagbo a jo lo igbesi aye to da ha won ti governor o se to ba so fun on lo so fun be be le nta ti alagbara ba e lo si governor be
1: ala
0: ba lo so lorun lenu taye re o

0: bani no enti bi beli na wi na no e ba nwo yo
1: yoru ko long ajo ka ya sakirun
0: Deuteronomy 28 koni
1: that one yo si se bi wo ba farabalẹ gbọ ohun oluwa olorun re
0: ti wo ba farabalẹ gbọ
1: ohun oluwa
0: olorun re to ko fi e ma to beru re ki olowo se
1: lati ma kiyesi ati ati gbogbo
0: lati kiyesi lati ma tele ase re
1: bo ti mo pa lase fun ole oni je oluwa olorun re yo gbe oga ju gbogbo orile ede aye lo
0: ba n gbọ lọ na tobi dada to ba gboro si lenu olorun o gbe oga ju gbogbo orile ede aye lo mo mi kuro lo lo.

0: bibi kibi to wa
1: lori duro ti ba se no mato lo wa ti ki ba so hospital tan fami si olowo to ba ko sun ni
0: jide wa ri jide jide
2: amen
0: wa ti ala para to bi dada wa se kuranu wa se bibeli un olohun to ko si nbe
2: beni
0: gbogbo ibuku won yi yo se sori re ma bo to ba gboro si lenu oni gbogbo ibuku won yo se sori re ko ti soro adu ameun ko ti soro adu ameun e gbo mi lapo ye nibi kibi to ti gbo mi ore wa to ba le gboro so lohun lenu wa lu aye to da wa lo po owo wa lo po ola wa lo po pataki oro ami ko adeun to se ni adeun ni iye ki sadua iye ki sadua asepa igbona re ni joya iya ai bona re ni joya baba o ba soro ma soro lolohun ni wa kati mo sure fun o ataka ti emi emi okuta ti ngbenu re ti o fi ya lagidi solohun ki olohun o paro e
3: amen
1: bọ́wọ́ lé gbáyà ẹ̀kọ́ bá ń gbàdúrà pé bá mi lè jáde ẹ̀mí.

0: Emesu ko faye re le.
1: Amen.
0: Ko le ni lari.
1: Amen.
0: Ko le debi o fe de.
1: Amen.
0: Ko le debi ogo re wa.
1: Amen.
0: Wo bi gbogbo eyin onife nu. Alagidi ajima silon wa ta nabi wa Muhammad.
1: Sallallahu alaihi wasallam.
0: Loro fun Antonio ko le ri se. Ko le ni lari. Gbogbo e ko logun oso. Njo mo pe titakuto silon. O sikan bele lo fi sere.
1: Ki
0: gbaju lo fi sere. Ki ku oro lo fi sere. Ai sa lo fi sere. Gbogbo en ti o ba ti gboro solon lenu. Anything can happen to him. Ha.
1: Allah.
0: Gbogbo en ti o ba ti gboro solon lenu. Ko si nti o le se. Boyo jobi tabakun yi. Loni. Emi ta fi gbo ta fi gba ko wonu re.
1: Amen.
0: Ko le se ife Olorun.
1: Amen.
0: Ko le se ife Olorun.
1: Amen.
0: Ko le se ife Olorun.
1: Amen.
0: Ayo le loju ti.
1: Amen.
0: Ayo le loju ti.
1: Amen.
0: Oni be ko se be.
1: Amen.
0: Ta ti nbo wa si oro Olorun e si ma tele. Loni lo yi pada. Gbogbo nton Olorun fe ko jina si. Ire o je ti e.
1: Amen.
0: Owo o je ti e.
1: Amen.
0: Alafi o je ti e.
1: Amen.
0: Ibu ko je ti e.
1: Amen.
0: Abe ko je ti e.
1: Amen.
0: O sun le fun oyin pada. Agbara re ko gba itura.
1: Amen.
0: Ile re ko gba itura.
1: Amen.
0: Agbara re ko gba itura.
1: Amen.
0: Isimi ko de fun o.
1: Amen.
0: Ise re ko pe o.
1: Amen.
0: Dream dele in Islam. Ai ba ma le kan si emi lori ago 08033762049. O ja adura lo ka gboro so lohun le.

0: 24 7 ba mecho
1: o so selu
0: sare gbogbo eyin ti eyin na ro lokan te nwo pe a e fe se kini e fe je alagbata
1: ore bali
0: fun le ise to nse gbogi 24 7 ba mecho
1: america
0: o ko business idea ni elo mi ele joko bayi ko mo wo pe a se wo mu ti e tun wa fe se bayi na se wo mu ti e tun wa fe se bayi na o ti se lagbaja o ti se tamodo o ti se leyi na business idea kan to nu
1: supu online
0: won na je alagbata fun ile ise to nse gbogi 24 7 ba mi cho ladugbo yin ki won na ma se kini ko ma ta
1: omo oloye meta ni goro eko supu ola olori abi isala
0: ta ba n gbo ki se tutun mo yes now
1: omo sodi to le petedo
0: omo jakonde awon to n ta 24 7 ba mi cho
1: omo mo abibu da pa ni oluwa ni
0: obi da awon gan mo nkan ti mo n so yi oye yin na e awon o an ta 24 7 ba mi cho
1: omo ma de kunle
0: o fe o yes now
1: omo ladi lodo ala ti owo omo ba
0: ni ga ma fi gbogbo enu sora bi o si wahala
1: o su so do lo
0: so ti won na ba se kini to ba danwo ba danwo lo.

0: gbogbo odale patapata odale bale kuni eni ba ti dale o di dadan ko ba ile lo ma dale ore ma dale ajobi ma dale iye ko
1: eni ba yanu si mi
0: so kun ebi ko ri ko yi daada bi okun kanan jagban ma dale ore.

aye ne ma wo enikan bi eyan gidi ṣugbọn Ọlọrun ọba mi a ma wo ru won bi eni iya ma je ti o ti mo ha mo gbọdọ sun mo Oluwa ju ta teyin wa ran mi lọwọ

bo ba fe ga laye ma ba won joko ijoko eni ti won ma njoko lati fa nikan wale o ni wo to ba fe ga ma joko pelu awon ti won joko pe a fe fa eni yi agbodo je ko wale seri ko rorun lati mu ki eyan o debi giga gbogbo ona yowu ko gba debe ni won gba to ba ti wa nbi giga ye e ma ba won lowo o si bi won se ma fa wale teyin gan ba fe ga oni wa e o da ko mo wa wu eyan ke eyan ni sugbon eyan giga ni e file fọlọrun to ba ma jabo e je ko funra e jabo e je ko jopo lohun lo ma fa wale sugbon eyin e ma jo fowo sowopo tan ba nko wi pe lagbaja lo ja lato kekegere bole to ja to subu ti o ja mo nkankan mo tan ba nko kan ma ko sori oruko yin tori to lohun oba ba fe to ba fe fi ya je eyan o ma ni keni to ti ga akoko gba iwa lowo e ehe eni ti o ti ga ti o mo wa wu yen eyan file ko nilo ati je pe boya eyin fowo sowo po pe lawon kan lati le mu ko wale e fohun atolohun le o mo wa wu ko mo wa wu o ma so fa won omo mi bon se kere to yen e gbo eyin omo nigba te ba ti bo se ndagba lo kekeke ehe be te ndagba lo were were yi ibi te ba ti de lojo waju ton ba ti joko ipade ote e ma ba won joko sibe o o ti di pe won soro pe lagbaja a fe ko ba abi a fe se nkankan bi won fe se laburu abi won dite ma ba won joko nbe o tori o ma nleyin ma gbo mo gbọ́ tẹ́nìkan sọ nbẹ yẹn wípé látijọ́ aláyé ti dáyé ló ti rí bẹ́ẹ̀ náà ti máa ń dìtẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni ṣùgbọ́n ẹ lọ wo àwọn tí wọ́n máa ń dìtẹ̀ ẹ lọ wò gbẹ̀yìn àwọn ọlọ́tẹ̀ bó ṣe máa ń rí

awon kan o ti ri bi ka dale eyan won o ri bi bi iwa ka dale eyan yen won o ri bi nkan to dabi nkan ti o da awon ti ri bi pe boya bi igbe aye kan ni pe ka dale eyan o dale yoruba pe o ni odale bale ku eni ba dale a bale lo a kan wo irin ko cha dale sha la ma rin o ko ri bi nkan kan ohun o ri bi pe boya a kan wo pe bile aye se ri niyan abi boya iwa kan niyan ha

ka lo si ijo gospel does all things ministry iyan ijo irere se ohun gbogbo ti o kale si kilometer 2 ayere road kaba nipinle kogi nibi ti olohun tin lo iranse re aji irere dare arowo segbe bi awon eto wa olosoosun se lo ni won yi o friday akoko ninu osu ni ipade adura yara oke saturday keji ninu osu adura ori oke ni lu kaba ti a pe akori re ni arugbo ojo si se gbogbo ko sese third sunday ninu osu adura fifi aso eri jona niyan o third wednesday si friday gbogbo osu adura ori oke ni ona taja ni ilu danre last monday of every month adura osan kan oru kan fun ekunrere alaye e le pe awon baba wa sori 08067858945 wa pade jesu christi onise iyanu jesu ni iyin rere na

Gbami dada e gbami Lawrence Mayowa LMI o ti wa oni baje sa apa abo loka yin mo TAC oke alafia ilepa ikare akoko mama gbagbe ajigbare ni Sunday akoko ninu osu lo ma nwaye bere lati ago mefa abo aro si ago mokanla aro baba oluso agutan Felix Ebun mamu kuyomi o wa nkale olorun olori aya gbo mi daada trumpet Maxine o di otun la o ma dun gbogbo akan si ti awon trumpet Maxine ti mama fun awon oton kolu ilu ni ami eye ajo ma wa nbe lojo yen na ni

mo lere to gbajumo ju lori papa ni bọọlu afesegba mo ninu ere bọọlu afesegba eya kan ma ndoju ko eya keji ni ninu egbe agba bọọlu kan eyan mọkanla ni won gbọdọ je ninu awon mọkanla yi lati ma ri olori iyen captain Ari Adilemu goalkeeper Oluwa Korede Afeni Ese lori Facebook Gbogbo won gbodo sise lati dojuko alatako won opponent lati le mu ki ofin o mule laarin awon agba bolu ni a fi ri re fi ri bayi iyen ni to n dari won lori papa ninu awon to ro mo ere bolu gbigba lati ri throw in te o ba gbagbe bi mo se to lesese lojo yen niyan mo ni a ri free kick throw in yen ni ka fowo ju bolu wole lati eyin papa won fowo ju bolu yen wole si aarin ori papa free kick eyan ma fi ese gba eleyi lai si pe boya won dojuko onitohun penalty eyan ni koju si mi kin gba si o iwo kan adilemu kan ni gbogbo e goal ni gbogbo wa n wa gbogbo eleyi ohun ti won wa nbe oju pe eni to ma gba bọọlu sinu awon nkan to buru ju lori papa ni won pe ni injury o bawo ni eyi ti se ma n waye ibi ti enikan ti n gbiyanju to ti n lakaka lati ju bọọlu sinu awon awon to ni to n gbiyanju bayi lati ju bọọlu si awon to ni ile naa ko ni fe gba fun onitohun lati je ko ju bọọlu yen wole latari eyi won le digbo lura won debi ti enikan ti ma farapa iyen ni won n pe ni injury lede ebo ifarapa lori papa e wa je ka wo ona ohun ti mo n so yi laye awa eyan gan

0: Benjamin. Shubuni Wajumi.
1: Shubuni Wajumi.
0: Omina Segeda.
1: Omina Segeda.
0: Tifi Yajemi.
1: Tifi Yajemi.
0: Shubuo.
1: Shubuo.
0: Shubuo. Wobi mama.
1: Yes sir.
0: Oh, Roman Kuri Yeni.
1: Yes sir.
0: Ima Ndane.
1: Yes sir.
0: Ondane.
1: Yes sir.
0: Atonu Totinda.
1: Yes.
0: Koma Jina.
1: Yes.
0: Esa. Nile Nyi.
1: Yes.
0: Woman say. Ki Jina. Kalo Jina.
1: Yes,
0: Daju Daju.
1: Yes,
0: Ayi ati Jubai lo.
1: Yes,
0: sir.
1: Yes.
0: Obi Yaju.
1: Yes,
0: sir. Yes, sir. Yes, sir.
1: Yes, sir.
0: So le ka.
1: Yes,
0: sir. Opportunity.
1: Yes,
0: sir. So ti ri laye.
1: Yes,
0: sir. Kino Yosifu.
1: Yes, sir.
0: So le ka.
1: Yes,
0: sir. Iye awon anfani. Ati awon igbese. So ti gbe laye. Imbo lo jasi.
1: Yes.
0: Se ki so tele.
1: Yes, sir.
0: Eni le sami. Ayi likin da barubi. Makonda barubi. Agada bi aragoyi. Sambaji o sami.
1: Yes, sir.
0: Egu ye lane.
1: Amen.
0: Egu ye gwina.
1: Amen.
0: O gwina.
1: Amen.
0: O gwina.
1: Amen.
0: O gwina.
1: Amen.
0: O gwina.
1: Amen.
0: O gwina.
1: Amen.
0: O gwina. Mo so tele. Eya bi amada. Eya bi amada. Se ma sami.
1: Yes, sir.
0: Egu. Asegita. Esa. Esma. O jine. Isu omo jine.
1: Fun
0: ejo jembe. Se wa sami. Egu ye gbina o.
1: Amen.
0: O gbina o.
1: Amen.
0: O gbina o.
1: Amen.
0: O gbina o.
1: Amen.
0: O gbina o.
1: Amen.
0: O gbina o.
1: Amen.
0: O gbina o.
1: Amen.
0: O gbina o.
1: Amen.
0: O gbina o.
1: Amen.
0: O gbina o.
1: Amen.
0: O gbina o.
1: Amen.
0: Engineer mi. E ja doke lohun.
2: Praise God.
3: Hallelujah.
2: Oruko mi ni Fomilaye Ojo. Ije yi ni pe opo ni mi o pure water ni mo ta ti ma ta won mo mi bottle water mo sha ana mo ra omi pelu kini e ma ta won mo mi lo fi fori tori bi ni jo owo yen mo sha gbeke lo Olorun pe Olorun o se mo ba ra awon mo bi ti en so kun pe kini won fe je
3: owo ta fe
2: je o ye o mo wa ni ke kin ra pe ti bi ya se nje wa yi pe sa je irawo ka ti e fi jo Olorun wo mo wa dupe lowo Olorun mo dupe lowo Olorun ori oke kata mo kiri awon mama na gbe gba ti won mori po re mi mo wa wale mo wa rest
3: kiri pure water
2: be ni mo wa rest awon mama na wa nbe won kiri omi ti won so bi mo sa se wale o ba se die mo ni pa awon mama mi wale awon mejeji won wale won mo kunrin kan dani bi mo sa se dide niyan mo ni kilode mo dabi o ni nkan te ti se fun awon oloyibo ni moto gbogbo bi e ma gbo oyibo lo wa ni ma yan wa ni pe ki fi okan bale o wa ni ki lo se awon omo mi meji obobirin ti won lo si school ti won se mo sa ba sun ekun mo wa ni ki ko ri be pe omo keke ara mi popo ni mi isi ni wa lera ti mo le fi ro awon omo lo si school pe mi ni family kankan ma yan
3: ti wa ni awon omo yan lo school
2: won lo si school lati odun last born mi wa 17 years bayi odun meji ni baba e ti ka let's go seyan to lo si school ninu won
3: lati odun meji
2: be ni
3: mo lo school
2: be ni sa
3: e wa kiri pure water
2: mo wa ta pure water yen ma yan sa wa tele won wo ile o wa ni ki ma sun ekun o wa ni kilo eto mo ya sa wa salaye fun won mo o wa ni ki da ke be yen pe ki ma sun ekun pe eni ni pe eni ni ekun mi ton pa ni mi ma mo yiri o wa ni awon omo mi pe ohun se to lati ma ro won lo si school o wa be lowo awon omo mi pe se e le lo si school omo mi last born ni o lo si school ri pe ohun si ti dagba pe oju a ma ti
3: Kolo school
2: o si ti wo 17 years
3: Kolo school ri
2: beni
3: o de wo se
2: beni sir omo yen wa su e ku pe kilo nfe lo ma ko pe o ma fo ji yeye pe ko si kokan to ngbo bi te mi pe bi a ti wa su ku ni yen ma yen wa ni pe ko ma su e ku pe mo se fun to yi pe o ni lo si school bi bayi rara ipo o fe travel out ni ojo Monday
3: ipo we travel out
2: beni sir ipo won tori ti e won ti ni travel pe won wa travel
3: won won ni travel tori ti e
2: ipo won fe lo se iwe e
3: ipo ma lo se iwe fun
2: bo se lo fe lo se iwe e
3: tori itiju
2: be tori itiju
3: e na wa ni ko
2: egba na wa ni daje egba hun e dakun e je won na lo iyan wa ni pe oda to ba ti me pe o lo jaburu e sa okolo ko ko ma toju iyawo iya e pe owo to ba ti send ko ma fi toju iya e omo mi egbon eyan wa ni ohun ti gbo
3: eh
2: o se ni ohun ti gbo
3: eh
2: o da se ni ohun ti gbo yen ma yen wa koju si mi o wa ni kini mo need lowo awon mo wa ni nkan te ba si fun mi ni pe oko mi pe mi le ma so ko ye nkan bayi ni mo fisi ma
4: yan
2: wa da pe se to ba ifun mi ni 500,000 kin ti e si ma fi sowo pe se ko kere si mi
4: ejo enowo si pepe
5: stress your head to the altar
4: in ma kata fa
5: yes lord
2: eh iyalenu pa je fun 500,000 naira lo lo fe send o wa ni se mo ni account number mo wa ni bo mo ti fe ri pe iloyin to wa da pe owo ta ni mu ta lo le so lo to fun mi pe to le kowo yen fun mi mo sa lo pe auntie kan pe kon jo pe won fe send owo kan si mi ngba ta ti yan wa ba mi o wa ni 1 million lo send
4: lo pada send
5: wow
4: instead of 500
5: out of a million
2: la ni for mo se se iranse la ni for ya se se iranse ise iranse yin o jo
4: amen
2: awo gbogbo nkan to mi ninu oro yin ati eti omi ko ni joku na mi lowo
4: iye dide I got look along
6: praise the lord
4: hallelujah
6: mo fe dupe lowo olorun ori oke yi o ni iya kan ti mo ntoju fun odun marun mo ma ntoju yaye awon omo e lo fi si ayika mi pe ki ma toju yaye awon omo e wa ni ilu oyinbo mo ma ntoju yaye o ti lo pe odun marun ti mo ti ntoju yaye ngba to di iso mi ta se ni ale ana mo ju aro yi ti de ta ra omi toni ka fi fo ori mo wa fi fo oju ngba ti mo wa dele awon omo yaye ti de lati bi 3 days now ton ti de sile
4: Àwọn ọmọ ìyá yẹn
6: tó wà ń lu òyìnbó.
4: Wọ́n ti wá sí Nàìjíríà
6: àwọn méjì.
4: Ok.
6: Ngbà tán dẹ́dẹ̀, wọn bá mi sọ nǹkan kan. Ṣùgbọ́n lálẹ́ àná tí mo wá sí ìṣòro mọ́jú. Tí mo ra omi tí mo fi fọ orí tí mo fi fọ ojú. Wọ́n wá ránṣẹ́ pè mí ní àárọ̀ yìí. Àyà mi tẹ̀ ń kọ́kọ́ já mu ní. Kí làwọn ènìyàn àbí wọ́n fẹ́ kí n tọ́jú ìyá wọn ni? Àbí mi ò ń tọ́jú ìyá yìí dáadáa ni? Mo ṣáà rí tí ìyá ń sunkún. Mo ní màmá kí ló dé? Màmá ní bí mo ṣe ń tọ́jú àwọn. Kò sí ẹni tó lè dàbí ẹ̀mí sẹ́. Àwọn ọmọ ìyá ṣàṣe tán. Wọ́n ní nǹkan táwọn ṣe ránṣẹ́ pè mí ni pé màmá ẹ má sunkún mọ́. Omi wa ń bọ́ lójú mi. Màmá náà wò fẹ́ fi mí sílẹ̀. Ọmọ ìyá yẹn ṣáà sọ pé àwọn fẹ́ mú màmá lọ sí òkè òkun.
4: Wọ́n fẹ́ mú màmá lọ òkè òkun.
6: Wọ́n fẹ́ mú màmá lọ sí òkè òkun.
4: Iṣẹ́ ti bọ́ lọ́wọ́ ẹ̀yin nìyẹn.
6: Èmi wọ́n fọ pé iṣẹ́ ti bọ́ lọ́wọ́ ẹ̀mí. Pé ẹ fẹ́ mú màmá lọ sí òkè òkun. Omi ṣáà ń bọ́ lójú mi. Lẹ́nu ìkọ́nù àwọn ọmọ ẹ̀ tó jágbà. Ó wá dáhùn pé iṣẹ́ ò bọ́ lọ́wọ́ yín. Ṣùgbọ́n àwọn kan fẹ́ mú màmá lọ ni. Ẹ ló lálẹ́ fi ṣe business. Owó tẹ̀ ń ṣe.
4: Mo ní. Wọ́n bi yín pé.
6: Wọ́n bi mi lẹ́rè bẹ́ẹ̀.
4: Ipe èlò.
6: Èlò ni mo lè fi ṣe òwò.
4: Ẹ lè fi ṣòwò.
6: Mo wá ní 2 million. Mi ò fẹ́ ṣọkọ. Mo mọ̀ pọ́n lọ́wọ́lọ́wọ́. Ọmọ wọn àgbà wá dìde. Ó wá ní 2 million lè tó yín ta frozen food.
4: Pé 2 million lè tó yín ta frozen food. Àwọn tọ́kì chicken.
6: Àwọn tọ́kì chicken. Àríkọ̀lẹ̀ tó mi. Wọ́n ní ọ̀rẹ́dì. Pọ́hùn ti pèsè freezer méjì lẹ̀ fún mi. Mo kọ́kọ́ yíra. Mo yíra nílẹ̀ mo rọ́ lù nílẹ̀. Ẹni tó bí tẹ̀lé náà tún dìde. Ìyẹn náà ní 2 million lè tó. Ó ní torí pé táwọn bá wá sí Nàìjíríà. Bí màmá ṣe sọ pé mo máa ń tọ́jú àwọn bí ọmọ òkókó ni. Ó wá ní nǹkan tó wà bẹ́ẹ̀ ni pé freezer méjì ti dúró pẹ̀lú generator. Ó ní òun máa fún mi ní 10 million.
5: Jésù. Yẹ́sù.
4: Ẹ̀nàwó sí
5: fi. Yẹ́sù
4: ìwọ bèrè 2 million.
5: Mo bá sọ 2 million.
4: O ń sọ 10 million.
5: Àìsí 10 million.
4: Ee ta ló sàmì.
5: Ise Hema.
4: Ó yá lọ pàdé àánú ńlá.
7: Ẹnjiníà mi. Ẹ já dókè lọ́hùn.
4: Ìṣòro ti bẹ̀rẹ̀ o.
7: Bíjì I'm started.
4: Ìpàdé ti bẹ̀rẹ̀ o.
7: I'm started.
4: Ní ìlú Lẹ́ṣà o.
7: Ilẹ́ṣà.
4: Tọ́jọ́ Friday.
7: Fẹ́ṣà.
4: Ọ̀gá.
7: Sá.
4: Má mi sí ẹ.
7: Do not miss it.
4: Ìwájú olúwa ló lórí kọ wà.
7: The Lord said you be in his presence.
4: Látàárọ̀ dalẹ̀.
7: From morning till night.
4: A máa ṣe prayer láàárọ̀.
7: We won't pray in the morning.
4: A máa ṣe prayer lọ́sàn.
7: We won't pray
4: in the morning. Ẹ sà.
7: Sá.
4: Wà ní wájú olúwa. Fún àwọn ènìyàn ní òróró.
7: Good people all.
4: Gbogbo ènìyàn tí ó gbòòrò yìí.
7: Everyone have take this on.
4: Ẹ tètè.
7: Please come early.
4: Ọjọ́ Friday.
7: Fẹ́ṣà.
4: Ní ipò orí òróró gbà.
7: Make sure you receive your
4: own oil. Lọ́wọ́ wòlíì rẹ.
7: From your prophet.
4: Májẹ̀mú ni wípé.
7: The covenant says.
4: A máa tú ọ sílẹ̀.
7: Amen, you be delivered.
4: Májẹ̀mú ni wípé.
7: The covenant says.
4: Wà á lẹ́rìí.
7: Testify.
4: Májẹ̀mú ni wípé.
7: The covenant says.
4: Wà á lẹ́rìí ọpẹ.
7: Testify.
4: Wà á kọrin ọpẹ.
7: You see
4: great. Ládùúgbò rẹ wà á kọrin ọpẹ.
7: Your neighbor sees our
4: praises. Wọ́n ní kí sọ fún ẹ.
7: Has to tell you.
4: Ọjọ́ Friday.
7: Fẹ́ṣà.
4: Máa bọ̀ bye bye.
7: Start coming.
4: Nílẹ̀ṣà.
7: Ilẹ̀ṣà.
4: Bàbá ti ń pray láàárọ̀ ta sinmi.
7: Once you pray with rest.
4: A máa pray lọ́sàn-án máa sinmi.
7: Pray at noon rest.
4: A tún máa pray lóru.
7: You pray at night.
4: Friday.
7: Friday again.
4: Títí wọ Saturday.
7: Till Saturday.
4: Bàbá ti ń parí.
7: Once we finish.
4: Là ń lọ sí Èkó.
7: Heading to Lagos.
4: Lọ́jọ́ Sunday.
7: On Sunday.
4: Hey! Gbogbo ìyára
0: sango
7: sango ta
0: ni ojo sunday
7: on sunday
0: ni ojo sunday
7: on sunday
0: eh hey, ma miss you o
7: please do not miss it
0: I go call sir
7: 1 p.m.
0: ni woli matinde o
7: be ti be around
0: hey
7: yes sir
0: irin ajo ta n babo lati sunday meta
7: on 3 sunday
0: yo pari o
7: be the end of it
0: sunday
7: sunday
0: sunday to pari
7: this last sunday
0: ninu osu yi
7: of this month
0: on la ma fi sase kagba
7: this are the final sunday
0: ise ma jemu ta n ba lo
7: prove that work you start on
0: oluwa wi gbo
7: no says
0: ki n lo se ororo
7: as you go and do the oil
0: 2,000 pieces
7: of 2,000 pieces
0: fun eyin ara sango
7: sango ta
0: 2,000 pieces
7: o
0: ni mo n kobo
7: I'm coming with it
0: just eyan 2,000
7: just for 2,000
0: ti eyan 2,000 ba ti ri
7: what is complete
0: ninu eyan 3,000
7: out of 3,000
0: esa
7: sir
0: o ti dara
7: then is enough
0: ero 2,000
7: just 2,000 people
0: oluwa wi gbo
7: the lo says
0: ororo ma jemu yi o
7: prove that oil
0: inu ororo yi
7: inside this oil
0: na ma fi aje yen si
7: they put the wealth in
0: gbogbo ti n ba ti wa fun e ni ma jemu yen
7: I give you that covenant
0: ni ojo sunday
7: on sunday
0: ti mo fi owo yen le olowo
7: and I hand over the money to you
0: wa ki bo nu ororo yen
7: put inside the oil
0: ororo yen ti o ti ready
7: the oil that is not ready
0: oni o je
7: that is why
0: ka pari e ni sunday to koja
7: this last week sunday
0: sugbe sunday
7: this sunday
0: ororo yen ti dele o
7: oil is ready
0: eh ma jemu ti de o
7: covenant is here
0: eyin wo le gbagbo
7: won give believe
0: ororo a ma fun ajaga tutu
7: oil break yo
0: ajaga to dojuku e
7: that yoke that face you
0: ororo ye fodero e
7: amen I break it now
0: ajaga ma tesiwaju by the reason of anointing
7: by samoyo
0: o ya ko ma lana
7: amen dia consume
0: oni akikanju
7: yes sir
0: sugbon won je ko ni eyin
7: okay but there's no the war
0: o ri awon eyan
7: you don't have anyone
0: to le ren lowo
7: I can help you
0: on to buru ni aye ni pe
7: it's very worst in life
0: ti lekun eniyan ti mo eni
7: what do you shot at
0: ti lekun eyan ba ti ti mo
7: what do you show
0: o lewu kuko
7: it's very very
0: sorry satan
7: say see this work we are back
0: a fe fi silekun eniyan ni
7: to open door of men
0: hey.
7: Yes sir
0: eni kan ni daddy
7: door of helper
0: en so fun pe ka lo ma sise kan
7: say daddy we should do something
0: eni ka lo ma ta nkan
7: say we should sell something
0: be ni ma
7: yes ma'am
0: esa
7: sir
0: ta ba ti silekun
7: once we open the door
0: eniyan fun e ibe ni alanu ati wole
7: this where helper we come
0: si
7: in
0: sise to se
7: to your business
0: esa
7: sir
0: oro oluwa wi pe
7: the lord says
0: emi o bu si ise owo won
7: bless your hand work
0: ko so wi pe emi o bu si awon to sun sile
7: o please do that sleep at
0: o ya dide bayi
7: now arrive
0: ojo sunday
7: on sunday
0: ni sango ota
7: sango ota
0: no miss here
7: please do not miss
0: it I go call
7: 1 p.m.
0: la ma ti bere
7: we will start the program
0: esa
7: sir
0: o ma buru fe su
7: it's going to be packed
0: hey afito ba ti shame
7: only as they say amen
0: o won oluwa ni eyi o
7: the voice of the lord
0: atu osile
7: amen you are delivered
0: atu osile
7: amen you are delivered
0: ide yi konja
7: amen this was a broken
0: ogun yi o ni gbi omi
7: amen this was a swallow you
0: ogun yi o ni gbi omi
7: amen this was a swallow you
0: I tell you pe ko gbi ogun yen
7: amen this
0: mo lo tun mo lo se
7: go let her right
0: mo lo iwoju mo lo eyin mo lo igun mele rin aye
7: focus of the
0: eyin ti ele samina
7: you can say last
0: night ogun tin jade si o
7: ele go ba tu ko
0: ara ina da lo be
7: amen don na go
0: ara ina ja lo be
7: amen don na go
0: je gbo awon to ye fun idajo
7: those are all for judgment
0: lori oro re
7: over your case
0: ara se dajo
7: re amen don na go
0: je gbogbo ni ye fun idajo
7: for that for judgment
0: lori ai leri re
7: over you don't have testimony
0: oh leri
7: you don't have testimony
0: tell you ba leri
7: anybody does not have testimony
0: ayabu
7: they will mock you
0: oga
7: hey, yes sir
0: I leri re
7: you don't have testimony
0: won bu e
7: they are mocking you
0: sugbe nikan be ni die
7: there's someone behind
0: you anyone need ai leri re laye
7: you don't have testimony
0: ara se dajo
7: amen they are judged by thunder
0: sugbe igbe rara la ranke wole
7: yes sir igbe rara la ranke wole
0: soro soke
7: igbe rara la ranke wole
0: ki gbe soke sugbe igbe rara la ranke wole
7: igbe rara la ranke wole
0: anything ni mi lara
7: anyone that afflicts me
0: ejo sukun ki koro jade laye
7: let them die
0: any thunder rubi mo tin kojo ejo sukun ki koro jade laye
7: rip out of this
0: world igbe rara la ranke wole ejo sukun ki koro jade laye
7: let them die
0: ẹni tí o já láàánú ó yọ̀dọ̀ mi ẹni tí o jẹ́ ká láàánú ó déwájú mi
7: èrí
0: bá dàlẹ́kẹ̀rú mi ní ta mo kéde ni o èmi ni kò dọ́là ara kó sẹ́gbà wẹ́ ara sẹ́gbà wẹ́ ọ̀gá ire ń bẹ nínú
7: ẹ
0: mo jẹ́ kó rí ire
7: inú
0: àṣẹ olúwa ní èyí
7: àánú
0: bọ́ọ̀lù
7: ẹ
0: tètè o
8: máa bọ̀
0: olúwa náà mi sí
8: o.
0: Didi ọrun wi pe iwe gẹ́gẹ́
9: lẹ́rìí kan.

0: Mo dupe lọwọ Ọlọrun fun ohun ta Ọlọrun se fun mi ni January ta wa si bayi won soro ni ka ra cement ile yen mo tin kon fun 17 years ni ile bo ile yen ko wa nbe but to the glory of God leyin ba ti mo ra cement yen mo akọ ile yen ta within January till now landlord to ti wa wa leyin mi ti lohun fe ta to wo ni awa lohun fe ka ra ala lowo o la wa lohun fe bo ma da duro be wa Ọlọrun dẹ ṣe owo yẹn ni ọna ti a lero atemi atọko mi ati ura ti
1: ura dona ele ta yin ko tele
0: be
1: odun melo
0: 17 years
1: 17
0: be
1: o wa wa igba wo le wa si bi
0: January
1: be ejo awon to ra cement
0: yes sir
1: so be se wa kuro bi
0: e mo wa so fun Ọlọrun mo ni ko ba mi ko ile yen pari ti wa yen Ọlọrun dẹ pari ti wa
1: bi January lẹnu January 16
0: be ni
1: e tun wa ra ile anoda
0: to wa leyin ni o lo awa lohun fe ka ra ala lowo la awa lohun ma gbe duro de asugbo ati ra bayi
1: e patewo e kilo e de nwo bayi

0: schedule mbado. Middle Saturday 29. The Monday 31st August. Oh, Ruashiri crossover. Akuritse Bolorwala Ifulire. And Nichiro Atayen Botie. Professor with authority. Breaking generational code. Fifuati Rubu Group Mile. Oh, go up with Johnny Bidat Bio. To so insured. What you are much what you. Jesuluawa. And it's a bag by a lot of what I am below. But where the mighty Tata's land. Kabai. Oh, my phone will go to Pilet. One of my dominera. If you want to die from the way at TV. Labe, your lord, Luri will be served with your authority. Baba will you Ryoki go. Not your Saturday 29. The Monday 31st August. Wakatia Dua. Mess Laro. And we show. Let's see about a big Yoshu. Ashi Renyamabo. Let the Coca Cola. Uriyoki go let day. Ikurita Kriari. For what the world you prepare. Jajo Badua.
1: Uruko mi ni Ayinde mo wa lati Ijoko idi ope mi ni pe omo yawo omo mi wo lo wa nu oyun so gba ti mo de ri ororo yen mo wa mu ororo yen fun yawo omo mi pe to be case ti asiko ba ti to bye bye bye ni ke se lo on wa ran ti mo ororo sha on ba gba hospital lo ko gba to ma to be 3 hours no ba pe omo e ba pe omo mi ba pe mi olo ben si sukun pe on so pe toro ti bimo kan tele. So omo yen o si so won wa ti o wa ti o wa pe mi pe o so pe omo yen pe koni si ah mo ni ro
2: pe le to tun fe bi koni si
1: e ben sir mo ni eleye mo ni ro ni bu pa ti mo to ti pe mi yen emi ko pada seyin ni mo ba pada si ile so daddy dey so pe ka ma ni pepe gbogbo photo omo mi kedere ori pepe lo wa mo ye pada si ile ni yen mo ba lo joko si ori pepe mo ba bere si ni mu ororo yen mo bere si ni da si o ara yawo omo mi yen mo da si inu e mo da si ori e mo da si gbogbo e mo sa ngbadura mo gbadura mo gba bi mo se ngbadura lomo mi sunkun mo ni ma mo ri oro ikun ko be temi rinrin o ni lati mi rinrin ni rinrin ni ah mo ni ko si problem sha ma loro kan sha bi mo se be si gbadura gba to ma to 3 hours sha won je pe mi pe o ti bimo niyan
2: omo yen wa nko
1: omo wa laye
2: ha shout hallelujah.

0: Fesabu to authority. Breaking generational code. FIFA ti wo bo gbe group bile. Ogun abijo ni bi that bi o. To so isirere ti waju awon asiwaju. Jesu Oluwa wa eni ti gbogbo agbara lorun ati raye nbe lowo e. Pelu eje majebu tata sile ni ka bayi. O ma fo gbogbo egun ti pile ti pile. Iwo na ma dominira. Lu fi e ti won lo da apo mo gbogbo eya ti bi. Lo bi pe Olorun lori woli Samu to authority. Baba woli ori oke ogo. Lojo Saturday 29. The Monday 31st August. Wakati adua. Mess laro pelu show lati ibada tabi ile osun asiji re ni e ma bo lagboju koko kakola ori oge ogo le de ye ikorita ipiyari fun wa to mojo pipe je ajo gbadua
1: oruko mi ni Taiwo Adinuga mo dupe lo olorun olorun ori oke yi loro baba mi authority nigbati mo wo bi bayi mo ni accident jamba moto bi odun melo kan bi odun meta mo ma lo igi lati ma fi ma rin ni
2: e ma fi girin
1: ben sir nigba ti mo wa de bi bayi ti dadu wa wa sibi won ba npadun wa nbe ni ojo kan won wa ba mi won ni kilo se mi mo ni jamba moto ni pe mo wa ni mo lu odun kan ni usage pe ki to res ma fi gi ma rin won wa ni pe o ko ojo meta ti igi to ni fi lo mo
2: What
1: do we want to use the Dr. Wale, and be talking to
2: okay, Emma Dr. Wale, you say?
1: Yes, sir.
2: Tori, I'm not very far away. Yeah.
1: Okay, yeah. Dr. Wale. But my neighbor, I want to go to the hospital. I want to go to the hospital. I want to go to the hospital. I want to go to the hospital. Mbe si le si rin niyan lati jo yen mi logun yen mo lati jo yen ni olorun ti kini o ti da o tun pada sinu kini sinu ese mi mi a jo mo si mi mo si mi
2: igi mi la fini wa lojo yen
1: igi mi go lo tele o ya mo fi gan sile ma be si ndo geye kan
2: bo lojo yen en te ba igi mi
1: je eni nlo ba iki nlo tun pada eni so gi yen oni ki pe ojo meta loku lati ojo yen mo junu jo eni yen
2: ba yin pe so se junu
1: o junu e oni sonu me sonu ni e
2: o ya sare ki wo
3: hey oju ti esu o
2: te n pase
3: let me authorize
2: gbogbo to lo baje lara re
3: just the test part in your body
2: ko gba to se ba
3: amen